0: TerraQ or Rapjoy. Unleash taste.
1: Na mu fodo ndi madana ya ma ititita hasi agucha bia ka mu fodo gosi gi otu oseme laanya ugbu onye nwe m na arahura ngem ihe ufodo ona amaya anya ya osetigo ka were ohere ame auto update ka anyi chere coaching je ge nka be ezigbo sign ka mu we banye make cloud backup nwe kwanzidi obere oge onye nwe m ga abanye ge 3 ehe Obanego, nga refresh app niile di na phone ya. Osoko di abru na onazi use ha. Imako na mo achori ma ihe niile na eme online. Ngwala anya ki food nwo ge ti mo tata.
2: Chineke, tata m se rubu agula.
1: Gini ka ngwara unu?
2: Sa anya gi mmiri o ka phone gi app ime obule na elu data gi. Tinye ya na auto update gi. Le mo nwere app ime prezuru na akuku na eri gi ego. Meche tab ndi na anaghi use mgbe obule tinyere data na phone gi.
1: Mwa, akwa phone ka mbo. Obru ni dozi data go ofuma. Mia ya, fichonu.
2: Hope you turn the data guitar. Leave it 100.

0: TerraQ or Rapjoy. Unleash taste.
1: Na mu fodo ndi madana ya ma ititita hasi agucha bia ka mu fodo gosi gi otu oseme la anya ugbu a onye nwe m na arahura nge mi hu fodo ona amaya anya ya osetigo ka were ohere a me auto update ka anyi chere kuti nje ge nka bi ezigbo sign ka mu we banye me cloud backup nwe kwanzidi obere oge onye nwe m ga abani ge 3 eh eh Obanyego, nga refresh app niile di na phone ya. Osoko di abru na onazi use ha. Imako na mo achori ma ihe niile na eme online. Ngwala anya ki food nkwo ga eti mo tata.
2: Chineke, data m se rugu agwala.
1: Gini ka ngwara unu?
2: Sa anya gi mmiri o ka food gi app ime ogbule na elu data gi. Tie ya na auto update gi. Lemo nwere app ime prezoro na akuku na eri gi ego. Meche ta bu ndi na anaghi use mbobu ni tiere data na phone gi.
1: Mwa, akwa phone ka mbo. Obru ni dozi data go ofuma. Mia ya, fichonu.
2: Obi uto na data guitar. Leave it 100.

0: ọgbara Igbo si na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. Maka na onye amaghị, ibe si na ya. Gịnị bụ ihe ndị ahụ chọrọ ịmata? Ọ bụ ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ala anyị. Iwu na-achị ala anyị ka ọ bụzi ihe ndị na-akpọtụ n'ebe dị iche iche n'ala anyị bụ Naịjirịa. Bịakwa jụọ ese o. Maka ezigbo nghọta na mmekọrịta, sonyere Joseph Jago, Solution Governor n'onwe ya. Ụbọchị Saturday ọbụla. Ma ọkụ elekere 12 nke ehihie kpọmkwem. Na Wazubia 93.7 FM Onitsha. Ka gị na ya kapịa ya bụ okwu ọnụ. A sịkwala mmakwara ma jụọ ese o. Jụkwa ese. Maka ezigbo nghọta. Maka na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. A sịkwala mmakwara ma jụọ ese o.
1: Jụkwa ese.
0: Maka ezigbo

0: mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chenji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọ banye ego, m ga refresh app niile dị na fone ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị uzi ha. Ịmakwa na mụwa chọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu oge etime ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri, ka fon gị app ime obule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app ime prezoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: Drink responsibly, not for person under the age of 18.
1: Ima na mbu ufodo, ndi mada na yama, iti tita hasi agucha. Bia kama mbufonu kwa sige utuwa seme. Lanya, ubuwa honye mwe mnara hura. Nye mi ufodo, ona ama yanya ya. Ose itigo, kawere ohere ame, auto update. Kanyi chere, kuchi njige. Mm-hmm. Nkabe izubu sign. Kamu kwe banye, me cloud backup. Mwekwa nzidi. Uberogi, onye mwe mga banye ge 3. Ehe! Obanye go, nga refresh app nini di na phone ya. Osoko di abu runo na ze yuzi ha. Ima kwa na mwa achori ima ihe nini neme online. Ngwalanya, ki food nbogi iti mwa tata.
2: Jineke, tata mse rubu agula.
1: Gini ka mwa runo.
2: Sanya ki mirio, ka food di app ime obule nelu data ge. Siya yana auto update ge. Lemo mwere app ime prezoro na kukune rige go. Meche tabu ndi nana ye yuzi mbobuli iti yere data na phone ge.
1: Mwa, ako phone kambo. Obu runi dozi data gofuma. Miaya, fichono.
2: What you thought that data guitar? Leave it 100.